0: Wap koute New York Creole.
1: Pèp ayisyen nou 6 milyon. Sou chak 100 mil gen yon ki byen. Sa fè 6 mil ki gen la jan. Eske se bon Diye kvel kon sa? Pou nou jwenn repons la nou sel roi. Mpa kwè lan Bib la lekri sa. Depi l'Ancien Testament, esklav toujou goumen kont roi. Yo li te pou yo kase chen. Yo te goumen kont Faraon. Nou menm peyizan ayisyen ki pa kon li se sa yo di. On rekòd diri se pa de ni se pa toi, men l pa piti.